0: pamilya ko, hindi ko na pipil ng yung sobrang saya dahil sa nagbakasyon ako may patay. Ngayon, napipil ko na ang sobrang saya mo kasi sila naman yung bumisita sa akin dito para ang reason makita nila ako kung hindi dahil sa kung ano man nangyari sa isang pamilya namin.
1: Okay na?
2: Tamsi ho, 농구 코트 위에 함께 선 아빠와 키코. 두 사람의 오랜 바람이 이루어진 그저 꿈만 같은 순간입니다.